putang lukhi si mun yin bi i phan la da kwa ji mi ta pen ke pang bar lam thila pu hilo non ke i tu mong bong ason tin alam ta che than pon pa mi nang ji la so ang bong ke no dak ason ta a ke me nei pu